gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni ojo ketalelogun osu keje odun 2026 today is 23rd 07 2026 systematically mommy ati daddy osu ina ma nlo bi a se kowe e mo ki eyan omo olodun tologun mo ki yin teleso mi mo boyo le fi joji laaro yi ayo lo basun to bayi fi joji engineer kin to da ko mi eja jo wo inu mi ndun laaro yi in ti e wa mo to fa e ba n re si gbogbo eyan omo olodun mo jo mo jiju ope bo ni bi pepe re mo yo to bayi le fi jo bere oni ayo le pari e

kan a ma reti ojo ti o wa se. So therefore, don't joke with any word. Eyin mama mama te ngo mi laaro yi. Ma fi oro ba omo re sere. Kopo iwasu mi ni pe won ran mi si o laaro yi. In ti won fi oro baje, won ni ki won fi oro tun se. Enikan lo fi oro de nkan kan. O lo fi je pe to ba ka bibeli e ninu iwe Genesis chapter 49. Bibeli so nkan ni ese iketa. O ni rubeni, iwo ni ipa mi, agbara mi, titayo la ati titayo agbara. O wa so nkan kan tele. O ni rubeni iwo la ko bi mi n toto o, ipile se agbara mi, o ni tayo babe lo se pe fun. Injo je mo ye odun ti oro yen fi gbogun ti eni ti won pe ni rubeni. Oro yen si lo 267 years. Ko to di pe tin ba won mo rubeni fa, ko to di pe woli mo se de. Igba ti woli mo se de, o lo so wi pe e mu rubeni wa bi. Oro buku ti en so nipa re njo ni, oni mo yi danu. O wa so nkan kan, oni rubeni. E je ko ye. Awon eniyan re o si gbodo mo ni won. Ki yo ku mo. Babe lo se pe fun woli mo se lo mu ku o. Tani baba re Jacob woli lo na. Mi o men to se pe, mi o men kan je mo lara. Mi o moro ti mama re so tin tele o titi di asiko yi. Oluwa so fun mi pe awon meta kan gbo mi laaro yi. Ijo ti mama re se pe fun o, oran ti ijo na o si n gbo mi bayi. Oro ni won fi gbe ile aye iro. And ko si nkan kan ta le se ti aye iro ba da oro la fi tun se. Now farabale ko gbo mi, eyin meta ta yen be se n gbo mi ni waju eni to ni aye atorun nu studio mo wa. Emi Oluwa so wi pe ijo ti won se pe fun o, iwo na ti n dagba o, sugbon nkan kan ojo awon lowo e. Mama to bi o lo se pe. Number mi ti n ba fi sita, ma fi gbadua fun o. Tori pe ti tobi len to n gbe nu mi ju eni to n gbe nu aye lo. Now mo fe ka ise bibeli kan ninu iwe Joshua chapter 6. Eje agbo nti bibeli so ni verse 26. Joshua chapter 6 verse 26. Won ni Joshua omo Nuni o si gegun li akoko na wi pe egun ni fun okunrin na ni waju Oluwa ti yo dide ti yo si ko ilu Jericho yi pelu iku akobi re ni yo fi ipile re lele ati iku abigbeyin re ni yo gbe ilekun ibode re ro. Ewo bo se fi oro le. The curse that Joshua released against the building of the wall of Jericho took 550 years before it came to pass. Eni kan ni wo li kile wi yen. So ori epe to sey ti Joshua mo Nuni sey mama ogba 550 years. Ede ogota le ni edegbeta odun oni epe fi duo digbi ko to dipo o wa si imuse. Eni kan ni se pe epe yen se oh epe 250 years o le se ni nsin bayi. Eyin kan mo in to je nkan o le. Epe ahole ni ja won omo Oyo. Epe ahole ni ba gbogbo awon omo Oduwa ja tin ba won fa. Enikan ni kile epe ahole. Ikan ninu epe ti ahole se awon agbalagba ni o mo tumo ti mo wi. O ni wi pe gbogbo eyin te ba ti je dudu enu yin o ni ko. Epe ti ahole se niyan. O si ti pe. O lo bi je wi pe teyan ba mura an je to wa fele ikun ninu ilu ninu oriki ilu. Bo se n gbo mi oni epe ilu wa ma mu oriki ilu meji ma si so epe ti nbe ninu won ikan won ni Ibadan ilu ti ma gbe alejo oju oni le lo ah taka seyin to ba jo mo Ibadan to n gbo mi mi ku abeli katana mashanda woli temi oni wa sori afefe lai ni gbon Oluwa awon gbo mi mi ni lanu lati waasu fun o lai ni se feasibility study. I study a lot. Only I, Daniel, Emi Woli, or Dekunle Epafra, I understood by book. But when ti ba so fun o, kiyesi, now gbo mi mama, awon ti an ba wa lati Akure, won gbo mi lowo bayi, epe ti nbe ni ilu Akure ninu oki won lo wa. Akure ni o ma mu dale, won mu idalele, won fi enu pa ni. Enikan ni ko ye mi, won fi idalele, won fi enu. So ni benye ti an ba fi enu mu o won mo mo fi enu ba ti eje ni amuda lele fi enu pa ni o lo fi je wu pe to ba re en to fe dide ni ilu ye ti o ba gbadua kokko fi ogun enu bu koni ga be na ni ni ilu Ibadan epe ti be ni pe Ibadan ni ile oluyole
Ibadan nile oluyole Ibadan to gbonile to gbalejo Ibadan ti ma gbe alejo oju onile lo a ko ni sele lori mi epe ni awon baba wa ni won omo boya nigbati nu won dun ni won fi olugbon sepe e pawo po le fowo kan won me e sowo po gbogbo to ba le so woli re lo de yi mi omo woli to sepe mi omo alipetu petu to sepe mi omo danse to sepe iru ojo bayi awon asiko bayi ku oni teyan fi nse awewa mo duro ninu majemu ipe eni to ni ase ninu mi gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi egun ati epe asase ati ihantu ti ese si o ti o je ki aye re o gbera nkan ko mo sele bo se n gbo mi mo ni ko mo jadanu loruko jesu afemojumo ni iri ise lowo bayi iri ki si ise ko se bigbona eni ti an ba fun ni awon ni mo pe ede omo elede ni mi tori pe baba mi ni oro o ni oro goji ko tin gbe ni omo eniyan fohun latete ko se ni oro ti wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na

of history, you will be a student of mystery. To ba ti je ikan ninu awon omo le iwe itan oni to hun ni pe ditan o se mi ni bi to ba wa baba mi on ti won so le pe yo ja wa logun le baba mi emi odekunle epafra da ko mo me omo titi la yo debora mo yi danu lori mi now gbo mi ni gbogbo bi te ti n gbo mi it takes mouth to curse and it takes mouth again to bless ogba enu lati sepe fun eyan o si tun gba enu olufe lati sure won ra emi si o emi ni woli re won ni ki wa so fun o pe aye kan soso to n ba lo yi aye yen yo moke wa gbo mi le kan na it takes mouth to discourage and it also takes mouth to encourage ogba enu lati fenu bu eyan ku o si tun gba enu lati fi gbe eyan soke e gbo mi sa gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ijo je mo pe ogun to n ba fa yi idamu to n ba fa yi lasibo to n ba fa yi ki se bi o se mo ri lo niyan won ni ki n so joko ko yewo kini won eje won se le baba re latori ti e oni we iran titi kan o ohun ti won so tele nipa re ni pe egun iran egun le won ni sugbon bo n ta mo so nipa re bayi pe ibuku iran ni ibuku iran ni mo duro ninu majemu ipe gbogbo eni to n gbo mi loni mo se ami loruko baba to ma ti temi mimo ko to di ago meje ale eni to di owo re mu yo ti jule fun now wa gbo mi ibi oni ba o ibi oni ba awon omo re ajalu oni kan yin lojiji o kin to ma lo now gbogbo eni to n gbo mi se ka lo li agbara.

0: devotional church is going to be mighty because ipade ti eniyan gbodo fi se awe wa ni ni agbara olohun devotional church en lo a lo and lagbara olohun sunday service tin boy isin only communion meji meji ni and joseph akiki and ni gbogbo bi ta ba wa na lati mo mo mo pe only communion
1: family wa o ti le ni 20 years o ti je pe gbogbo omo ti mama mi bi gbogbo won ti ku tan
2: onbo ogun kinu sare na we so baba ba ya mo je wo oni apere kan ni omo melo mama yin bi enbo
1: arun emi ati omo kekere kan na laku awa meji
2: na we meji oji so meta ti lo wa ka eya ayo e ba won abijo mi mo ni o fun wa

0: kan ya sare wa o le fa so mo mi lara tabi ko fa mi ko so pe kin dide o ti ya orujo kan mo sare jade gbogbo eyan ni kin lo de mo ni e wa wo enikan won lawon ori
1: o owo e ni wo ni fi ya je o

ti sogun ṣugbọn ko ṣe so njo ti mama wa pe mi wi pe awon be nikan sise ko fa won lowo mo wa lokan won fa mi bi mo se dodo won na wa lawon mura sosi won ni ki n ka lo mo ni mi fe

0: ẹnu rẹ yin ọlọrun o ya gba ìyanu rẹ
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati le se ranse sino kagori church land of reality ti olujo wa ni baremu igbobi airport area ni ilu ibadan bo ba ti de ore meji agugu so po lo se bi oba ko se to mo be to ba nbo lati north lati east kadroni nigeria brewery opposite airport so po se bi oba lo lo ko se to mo be o ma cross si other side to ba gboko lo to waju ni waju brewery be ko wole ni airport gbo mi sa ile agbara ni ile na nibi ti mo ti ri network eyan le ma josi labe network yen ki aye ko mo yi pada mo so tele aye ma dide
1: amen
0: gbogbo ipari osu to su bayi ojo ti osu pari gan on the 31 ni lu fa pe bosi iyen friday to wa ni ose to nbo o ma ni agbara sa gbo mi sa ta ba ti pari program yen ati wonu osu totu this is August egbo mi sa awon agbara kan ti mo ba yan rire ajo wonu osu totu eleyi ogboro bowo egbo eleyi sa cross over ni awon kan marun lo papo mi be ko mi se akoko mo ti kede mo ni ma fun ni ororo isego kan opolopo idile ni ajaga wa opolopo idile ni idiwo wa awon kan idiwo ti won disappointment ni awon kan wa gboke won de jabo won de wa ona oke won ni ribo bo ti mo sele le won ni awon kan emi won egun won larugbo le egun le won ni awon eleyi ni mo wo papo mo be rowo lu akini ka se fa won yan oluwa ni fun won ni ororo isegun kolo re kupa yere yere awon kan ni bolo tiri owo woli na lo ma ba lowo e ira woli la fun ni ase ororo to ma ya so ni roto kabia ro ni baruka na eni bari mi gbo ajaga re ja
1: amen
0: gbogbo bi to ba wa ni ole ni nigeria africa bi e prepare ara yin ta wo to wa la america canada london tan ba wa si pade yi kini wo fe se awon kan wa de si pade yen ojo keta won pada ni yen won wa mu kan nigeria won ba gbadua ni ti won ba ni tan ri nbe won ni mara ticket lati wa si pade yi e gbo mi sa gbogbo en to ba gbagbo mo duro bi woli aye e ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: ro agbara yi o se pataki e gba oluwa so kan fun mi Monday ni ma bere tin kede tori pe gbogbo eyan pata mo ko ni pe ati pambe loruko Jesu wara anu gba
1: amen
0: ni ojo Thursday bayi ati Sunday lopolopo gba mo ma wa ni igando laaro ba ma wa ni igando lagbara olorun program yen ma ni agbara mo te ti sadeun pelu gbogbo awon akobi pe mo ma fun ni ororo eyin odo mo fe gbadua fun igbeyawo yin ma bo ma fun ni ororo fufun yen ko ri mo gbadua ajaga ile re ogun ile re o ma ja loruko je
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ajaga je to lagbara po awowo mimo iwe meta mo fe ka Isaiah orike wa ese keta ni logbon chapter 10 and verse 27 Chloe
2: yo si se ni ojo na
0: ojo wo ni
2: ni ojo na
0: oni gangan na mba so yes
2: ni a bi eru re kuro ni ejika re
0: mo pase eru awon agba ni ejika re o ya yidanu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: yes
2: ati ajaga re kuro ni orun re
0: gbogbo ajaga awon agba gbese ni je baun gbese ni je baun mo pase gbese yen para
1: amen
0: eyin te ba je gbese e ma pa ipade aro ije gbogbo church suwa to wa leko yato si agege ne pade la won ma nwaye ni ayajo ni Thursday akose ni wa barade la o kapa mo pase igbeku awon agba o ya jara
1: be
0: mo duro bi ko ati riju olujumare ajagare o ya ma ja bayi ma ja ma ja in the name of Jesus yes
2: osi ba ajaga na je
0: osi ba ajaga na je
2: nitori ami ororo
0: nitori ami ororo beni ma fu oni ami ororo kan to fi sami si ara re igbeku re gboro kuro ajagare o gboro ja mo palase igbeku awon agba ninu aye re o ya ja
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon yan be lowo mi labuja pe church lugbe se program tu wa be ni ni Sunday make sure po wona wa be akase adura ni o ba so fun yi to ba sele be ni ojo Sunday ati ni duze mo gbadura igbeku awon agba o ya ja
1: amen
0: o ya ja
1: amen
0: in the name of Jesus now eja wo we na hu ni ori kini ese ketala asem be ninu ororo agbara nbe nbe ajagade daju be ni yoke reality ni en to ma poko si ajaga boya o mo nkan to npe be boya gude ti senu aye re awon kan be ti awon obi won ti ja to le ti segun awon mo ma ri ni o menira eni ko ma copy won ipe ah lagbaja oku gbadura ha so mo ru adura ti obi re ti gba naumu ori kene ese ketala kilowi
2: nitori
0: aha
2: nisisin yi
0: yes
2: mi o fa ajagare kuro le orun re

0: eyan ni eri wa fun mo gbadura wa ni testimony wa ni testimony in the name of Jesus
1: amen
0: so on Thursday on Thursday o se pataki o gbogbo branches wa pata won fi amiro si owo e agba agbara kan ma du olowo ti o ki je ke eyan ko lati yori awon agbara yo ki je ke kan ko owo jo lati se kan gidi a fe mu kuro lori oluwa break e
1: amen
0: gbogbo emi igbese jade
1: amen
0: ta ba ta no to owo e o wa bi si orun e oluwa mu igbese ni kuro loru ko jesu ogun aye re se
1: amen
0: wari yanu
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: lagbara olorun ma wa ni badagri ni ola lagbara olorun ma wa ni oko afo bus stop along ilobo remi road at the back of orimalade church leyi church orimalade gangan ibe ni church yen wa ibe lati pade lagbara olorun na go mejo na ro la agba pade nbe loruko jesu wa ara adogba
1: amen
0: Number 2 ama wa ni padagri number 2 yen ni ganibo ni topa opposite MTN ni stadium ibe lati pade lagbara olorun church wa ni mowo padagri number 1 ma wa nbe lola yen ni ago mejila lagbara olorun ta ba ti kuro ni oko afo lagun mewa ama lo si Badagri number 2 ni ganibo ni topa lagbara olorun loruko jesu wa ara adogba
1: amen
0: mo ni wa ara adogba
1: amen
0: oro re o dayo
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: gbogbo eyan olorun te wa ni badagri eja pade pa ko ro yen dani ro white yen fe ko dani be ni gbogbo eyan olorun te wa ni badagri eja pade a ni oro re gborogbo loruko jesu aye re adide
1: amen
0: so pe aye mi ma dide
1: aye mi ma dide
0: ago mejo eja pade lori social media wa lagbara olorun le ago mejo Nigeria time a ma wa ni ori YouTube baba se bi oba TV ya pade be a ma wa lori Facebook apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba lori TikTok ko ni awon yen mo se pe baba se bi oba 1 ni ori TikTok ati baba se bi oba iwo ona mejeji ni TikTok a ma wa nbe ni Instagram aba wa ni baba se bi oba official lo follow wa loruko jesu wa ara adugba
1: amen
0: so pe ma ara adugba
1: adugba
0: lagbara olorun Ekiti state e ma mura ni ado nbo osogbo e ma mura sile oli nbo loruko jesu oro ra dayo
1: amen
0: gbe ta fe jolo si Jerusalem e ku mura ma tun fun yin ni number lola ah ku ti peju o le lo be ni o ma to package wa you fit fly iwo na le fu loruko jesu wa dide
1: amen
0: wa dide
1: amen
0: gbe te fo woli lo re lo ni mo gbadura fun yin ibukun olorun ati anu re ko wonu aye re
1: amen
0: ore re to fu se re sey irugbe ni loruko